Valla bir şey di jang qasaid yi nga xamne ay amdah la qasaid yi nga xamne ay salawat la lu neex ci xol lay doon waye lu doli kefe lay doon ndax yoonte bi mo ñëk magal bopam ginaa ba nga xamne ni yalla suñu borom magal nako malaika yi magal ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yalla suñu borom digal

alhamdulillah mbolem borom xam xam yi nga xamne ño bok ci ahlus sunna wal jamaa ta nga xamne sax amna ci ño xamne sax fessuñ ci walu tasawuf ñun ñepp danaka wax nañ ci ci wëru gamune dara neeku ci lu bax la lo xamne ni ab julit bu ne da ko wara def ta alhamdulillah.

ci loolu mu soog a ne tàmbali nag ñaan nag sun borom ni allahu bi xaq wa ci illahi taala alkarim julli sëlmal ci yonente bi cheikhul xadim fu mu tuddee yonente bi. xam nga foofu julli na benn julli waaye ba mu ne wa ala alihi wa sahbihi yaa man bihi dafir jooju di delluwaat ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa bihim di delluwaat ci sahaaba yi moo tax mu dugal foofu julli ak sëlmal ci yonente bi ñaanal sahaaba yi ngërëm yaa man bihi wa bihim alayhi salaamaani alayhi salaam. amaani jullik sun borom ak muccam ak sëlmalam na nekk ci yonent bi gis nga waxuma la sax tudd tur yonent bi waaye demel ji rek day julliwaat ci moom wa alayhim gi mi ngi dell ci wa sahbihi ak wa ala alihi. waaye gis nga mu daal di ñaan nag tagg yi muy tagg yonent bi ci xasi mu xadamaat am daa gi mu bokk ci yàlla gën a bëgg indi yàlla gën a bëgg yonent bi gën a bëgg soppeb yàlla ak soppeb yenn mbind yi gën a bëgg mu doon mu bokk mu xadmat am daa bokk ci waaye mu ne wa bashir kulliyatoo gis nga bi mu tudaasee dabir yonente bi rek na nga bigal lépp yonente bi kulliyate yonente bi moo tax mu naat alayhi salaatu wassalaamaani nga gis mu daal di lu gàtt gàtt rek sëñ bi julli na fi

الكتاب إلا من أطى الله بقلب سليم قلب سليم دردك ما يلد الهداية موتخ نيان غوري غوغي نيو تي فاتحه اهدنا الصراط المستقيم نانكو يالا ديفال بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بو ديفه نك بوكي اب نيو دافو نيو دوله ماغا تامبالي ريك تيا بامو نيكي تي واتيايو سكرات nga xamni amatul men pexé modul rongi takaliko ak yaramam kep moy li sun borom nam te lol lay jefandiko nga xamni bok yep masé nañ jaxlé ndax lepp lo xamanteni ni japp nañ ni man na fajj buñ ko indé du jariñ dara luñ dan jefandiko dan ci am ndam tay buñ ko jefandiko échec lay doon ndax day melni da gëna dolli dafa melni dafa gëna renforcer nam melni sun borom gi ci jëm ji teud fofu ay tartara nga fa yo xamanteni ni bokk yi ñaan rek fa man dara ndax kikoy def du sur gëp kenn ko xamanteni ni fo la neex lay jaar ci toroxlu ak delu ci mom ak won ko sa tele kep ci lay sukkandiku defal la yermane te moy intansurullah yansurukum bo ngeen ko wutale aw lay mu dimbali len bokk yi bammel na ci muy teray bu yag bo xamanteni ni tambale bi lañ xam waye xamu ñu kañ lay jax ndax yalla waxunuko tambali bi mom ñu bari ci ñun dañ ko fekke muy bi nga yëkëté sa mbokum julit waqt bam ko nga sool ko koku ab terayum tambalé na ci sa kanam té dirup li ngi fi nekk do ko gis mu jogat kon ma nga ci teray ba kéro nga koy fekk ngeen bokku fa teud ma nga ci teray ba kéro muy soop sun borom teray yoyi bokk yi matna baye xel bu baakha bax kuko baye wut xel lula neex man nga ci ande lula neex defal tak ala kulli halin dana ñew te men pexé amu ci lulul dem teddi kep motax serigne bi dirup lim fi nek nungut nelaw yu bari ndax ne gatandu ab teray la te ab teray kenn du ko gatandu ndax bu ñewé nga doyal da nga teud ba teud lo bëggul na teud bokku yi bis penc nafa wala yawmul qiyamah taxaway ba bo joge ci barab ye ñu teudoon taxaway ba di taxaway bu yagg bo xamanteni ni alquran daf ñukoy misal ci yaggaayu taxaway ba ak metti wayu barab ba fofu bokku yi ben solution amu fa mudul ak djub kep ko fa yaakar nimbalul señtu way ci ak djub lay sukkandiku man la dimbali ndax waxana sank ni yermane sun borom ji ci ak manu lako tek wa atna baye xel bu baxa bax sedelem tere ya nek fa psm jeuf ya nek fa jeegi sirat nek fa ci buntu yermane bobu nga xamanteni mom la nu sun borom ubil bolé nok fi ay xejjam yo xamanteni nangul na len lu mu nangulul kenn waye lolé mu len nangul ci kaw manuté ak yermane lako tek ñoñu nek ci bir jam ñi di len xejji xajji ak di len wax li len ni jariñ kep ku ci am nopi deg ak xelum jëfé fa lillahi alhamd ya nga ci yoon wa kep ko xamanteni nak sun borom tagawal na la nopp yu tax ak ñak xelum fetterlu ma nga ci sunu kanam innal abrara la fi na'im su ngeen di bax yalla ni ma leen gëna bax ndax mom rek la yor
te dama koy joxe xewal yu dul jeex yu ngeen xam ak yu ngeen xamut yu xel mëna daj ak yu xel mënta daj te lepp yëna tax waye innal fujara la fi jahim bu fekke da nga fetterlu di jay banitisme itam bo ñewé man nga fi fek luy toroxal doom adam ak lu koy sonal ak yu metti yu yet ak yo xamanteni ni do ci am pexé mi ngi fi té lolo ko taxaju kon doom adam gor gorul rek lolo bokk lolo motax ma dak kon jotaay bi tay bëgg alerte ak fatali sama bokki julit bokki talibé ñu wut ay dok li ci ñaanal bokk ya dem yermane sun borom fi kulli hinin nak waxtu wu ci nek mu jappande waxtu julli wu ne wër wu ne at mu ne li fekk ñuy dem bokk yi ñu am yene jang alquran ngir yalla alquran buñ ko jang subhanahu wa ta'ala yalla motax jang ko waye yool ba ñu ci sun borom dik ñu yene ko sun bokki julit yoy yi nga xamanteni ñoo jitu ji la sun borom digge ci kep ko yekati wenn haraf ci alquran barke ba ca nek ak yiwu ak leer ga ndax bokk yi ñoo ca barsax soxla wuñ ciap buñuy sor tib buñu xex gaduñ patu ndox pour na lañuy dund leer lay doon buy bayiko ci sun borom di dem ci ñoom fañu teud leer yoyé nak mëna joggé ci tuddu baat yu tedd yoy yi ci alquranul karim mëna bayiko itam ci tuddu baat yu tedd lool te bari aw yi muy tag yi serigne touba tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tag yi nurun wa asrar ay leer la ak ay secret yo xamanteni sun borom mako codé do ma motax mun zikrul ilahi ma zikril mustafa bil madhi was salati hasbi wa kafa tuddu yalla ak julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tag ko doyna ma te doylo nako te bokk yi lu seigne touba doylo doyna bepp bat bo xamanteni ni man na jur aw yiw bokk yi ñe tudd ci bir bammel yi soxla nañ bokk yi boole ci di len sarxel sarax lu reey la lu am njariñ la lol ba ag ci lol bokk yi bo deme ci matali onwar ay sal la len sun borom don yenke ci ak baxam wa taqulla yuallimukumullah la len sun borom don xamal te newut won ci ay feggu lola amna luñ ca yaxal serigne bi bind ko ci khalimam lam ci wax lu am solo la farihu mautakum bis sadaqa begal len sen way dawlu ci sarxel len sarax lu am solo la sarax lu am solo la rawatina saraxum ndox ci aji dawlu soxna amin tambake bint cheikh mohammedul mustafa mama wax ni ma dama seti won sun wajur serigne shoaibu mbake ibn cheikhul khadim ngay ne ci bir waxtan wa mu wax ma ni ma amin ta maniko mbake mu no mbaye na ngi
saraxel seen way dawlu yi dañ leen di fàttaliku ci sarax ne ma ni ko waaw ne mu ni ma dee leen leen saraxel ndox lu baax la te ñoom day kenn ku ne xam na seeni way dawlu su fekkoon du doon lu doomu aadama di yittewoo ñoom duñ ko yittewoo ndax seenug baax ak seenug farlu waaye bokk yi fële lu baax dafa du doy loo ci am doyut te li nga ci fàggul sa bopp dafa néew ndax diir bi nga fi nekk daa yëggut teewul nag suñ borom ci coobareem ak yërmaaneem la nga cay fàggul lu mu néew néew su la suñ borom fayee da nga am kersa sa diggante ak moom ndax bari waay kon boo demee gannaaw bàyyi fa bokk yu baax yoo xamante ni ñoo ngi lay fàttaliku yooyu alhamdulilahi rabbil alamin tàmbalee ci sa njabootug bopp muy doom yi nga jural sa bopp yar leen ci diine lislaam tàggat leen taxawu leen ca nargan leen ca ba seeni cër làggi ca ñut la bàyyi xel li nga mënoon ci sa dund doon ko fàggu ci sadaxa jaariya fexe ba créé fi loo xamante ni nit ñi dañ koy jariñoo sa gannaaw aw yiw di fa bàyyikoo di la fekk fa nga tëdd boo demee bar sax te yooyu doon yu baree bari waaye seytaane dox suñ diggante ak yu baree bari ba mënunu ko ñu amalal seen xel niwut ci loolu ñu ngi ngaf-ngaf yi di dajale te xamuñu ñu ñuy dajaleel te gone yii ma gis moom lépp lu leen waay bàyyee danañ ko foyee ndax foo daa xew te ay juntukaayu koy def nga gis ni kon saraxel aji dem lu am solo la lool dana wute lool nag ak aada ji nga xamante ni nii moo xew ci réew mi te moom aada la waaye du diine mooy sarax yu rëy yi nga xamante ni nii moo xew ci diine ci réew mi ci yàqom alal moo xamante ni nii kenn mënu koo layal dëgg la am na aw yiiw ci buñ ko tegee ci fañ ko war a teg waaye boo koy seetlu dëgg loraange yi moo bari lool ndax day doxin wu maase woo xam ne ñi mën ak ñi mënut ñëpp ci maase kenn ñemewu ko bañ a def ndax concurrence bi ci biir ndax ñoŋal sab der ndax dawtuuma waaye li ci doon yàlla lu néew la tooñaag ngaa nga tàmbalee ci nit ku fi bàyyikoo ñu jël alalam saraxale ko ko te wax dëgg yàlla liñ koy def moom waru ko te liñ koy saraxale itam moom moomu ko ay ndonoom ñoo ko moom ñi koy lekk itam du dépasse boo xam ne dañ leen koo warlul ba buñ leen ko joxut mu mën a indi benn jafe-jafe te ñoo ngay tooñ ña ko moom ndax mën naa am seen néew doole ko gi day continuer te mën naa am loolee waaji bàyyi buñ ca jëloon jox ca kenn ku nekk wàllam dana leen mën a dimbali ñu baree bari la sëriñ bi di wax ci junj boobu yi nekk ci mataliul anwar ni na ngeen bégal seeni way dawlu ci saraxel leen su sarax amul nag nga jullil ko muy guddi gi mu njëkk fanaan ci biir bàmmeel di guddi gu tiis guddi gu daw yaram guddi goo xamee ni ku ko bàyyi xel say nelaw mënta neex ndax ñëpp yëlëb seenub lal bëgg a tëdd yow foo làmb muy suuf teraay boo xamee xamoo kañ li nga jëm ak moom te alimat nafsun ma ahdarat li nga def lépp dara ump la ci la ca baax ak la ca doonub safaan lépp dana bokk teew baax andi na ko muy ñaari rakka bu ci nekk fatiha ayatul kursi alhaakumu takkaasur fukki lixlaas ak benn nga sëlmal yéene julli googu yi la ca nekk ci aw yiiw suñ borom
sotti ko ci bammelu diw mo mi ngay ñaanal mu man ko jural yi yu bari bokku na ci sun borom sak junni malaaka yo xamni ku nekk day ngab ak leer wuti bir bammel ba te duñ fa jog ba sa taxaw bokk yi loolu lu am solo la loolu bokk yi tam ay yi waaye ndax yow mi ko def da nga koy def ba pare faxasu ca déedéet yow mi ko doon def ca def googee nga ko doon def te yàlla dong mu tax ak xeetile sa mbokkum jullit moo mii sun borom fàggul na la ca junni dëkk ca àjjana te dëkk yu wuuteeg sun dëkk yi nag dëkk boo xam ne nu foyoo courant foyoo ndox joxe woo dépense jëndoo ordonnance màggatoo fa tele woo fa lépp doy na te dara manqué wut te loo ci soxla mu daal di ñëw mbokk yi loolu jar na dëkkee koo boole ko ci say awraat guddi gu jot nga def ko fukki junni ak ñeen fukki junni umra yu yàlla nangu mbokk yi la ca nekk ci aw yiwu xalima mënu ko bind nga xam ni kon la la sëñ bi waxoon ni la isid doa yanfau mayitan fil xubur yaa ngi jariñ ka dem wa yanfaul xaya yaa ngi jariñ sa bopp kon per muy saar woo xamante ni ni lépp tawxid la saaru fees dell ak yiw fukk ak benn ya fukk ak ñaar ya ñeen fukk ya téeméer ba ñetti téeméer ya fukk ak ñett junni ba junni ba ak téeméer ak fukk ak benn fukki junni ak ñaar téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent yooyu yépp doon xeeti fi daw juróom ñaar fukki junni ya yooyu yépp doon xeet yoo xamante ni ni képp ku ko def doo ko rëccu te ka nga ko defal itam dana la sant dana la gërëm bokk yi basmala bismillahi rahmaani rahim tajlubu kulla xeyrin wa tadfau kulla dayrin bépp yiw wu doomu aadama di yaakaar bisimilahi rahmaani rahim mën na koo ñoddi ba mu agsi ci yow lépp lu nit di ragal bëgg ca mucc bisimilahi rahmaani rahim mën na koo dàq ñi lu fees dell loo xamante bayiwut lenn ci aw yiw wu doomu aadama di xalaat ba mu tax lay kër kër yi di ko wut mi ngi sun borom daxëñ foofu moom it bari lool lool lool lool lool ay njariñ wet gu ci nekk góor yàlla yi di ca fëlle di ca jariñu di ca jariñ ci ay lim yu fasantikoo fasantikoo benn ba rek bu nangoo ëpp na te téeméer yi doyut ndax aw yiw du doy yooyu itam mat di bàyyi xel yomb na xeetu tasbixaat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim moo gën àdduna ak li ci biiram nga xam ne àdduna ak li ci biiram lépp buñ ko takkoon jox la ni la yaa ko moom sag moomee la nga téye ko wax baat bii ci sa làmmiñ te mi dëgg ci sa xol moo ko gën ci yow ndax boo demee fa sa ni
ko takk jox la mu doon ay bien yoo xamante ni ni neex na ci sa xol ba nga defee ni dara la boo nelawee fàtte nga loo am boo dee ñàkk nga waaw boo nelawee fàtte nga loo am boo dee ñàkk nga ndax bokk yi bu dee ñama lu mu neex neex bi nga koy sàq mi ngay xam caf ka ga tem tem nga waaye boo ko wannee xamatoo lu mu saf buy jàll ci put gi rek amatul caf ka bu dee mbubba boo ko xasee sol valeur wa amatul sol rapp lay def kon bokk yi war na noo yeewu suñ diggante ak suñ borom buñ tubér mànne la buñ suñ borom ubbil nu war koo jariñu ci fàttaliku bokk yii nga xamante ni nii ñoo dem te ñoom fa ñu tëdd mënalatuñ seen bopp dara loolu lii wolof di wax ni sa pañee nga ca gaar ba nga xam ni dugg saxaar képp moo la dese mënatoo delluwaat wàññi ca kër ga di lijjanti ci dara kooku ku taxawut néew na doole ku ko taxawit taxawu ku néew doole moo tax sëriñ bi wax ni mboolem ñoo ñi nga xamante ni ñoo wuy ji seen borom fa ñu tëdd ca biir bàmmeelee boo leen ni woon pëkk pëkk laaj leen lu ngeen gën a bëgg ñun la ñëw foofu yi nga nekk foofu yi nga ne rek lañ bëgg a del si ndax xam nañu luñ mën a am fii lañ koy fàggoo te ñoom mënatu ñoo del si te yow yaa ngi fi ñoom ñu am xam-xam bu wér cëgg ca la salallahu alayhi wa sallam doon jàngale ci ni li leen leer na nañ ci seen i bët ni fii ñu ne bokkut ak fële ñu newoon te fii ñu ne mboolem li ñu leen fi doon wax lépp dëgg la fee ñu ne lañ leen fa doon wax lépp ay caaxaan la te mënatuñu del si loolu boo amee waaju xam te xàmmee te laa biir di la ca yee boo du dafa war nga yeewu te bokk yi foofu la suñ tubaa taxaw ak noonu mooy di nu yee rek ngir bëgg nu gën a farlu ci suñ bopp moo taxoon mu wax ni na ngeen wàcc ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bàmmeel yi su ngeen demee ci biir bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd da ngeen ko tëdd ab taraay nga ca kanam da nga tëdd ba tëdd loo bëgg loonu tëdd bokk yi yow jot na yow jot na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag newoon na nit ñi dañuy nelaw waaye buñ duggee ci biir bàmmeel la ñuy yow bokk yi boo xasee dugg ci biir bàmmeel boo yewoo ndax dana am njariñ amatul njariñ foo jëm aynal ma far li nga gis te dara neexula ca lu cay solution amut te solution ba waxoon nañ la ko da nga ko jëfandikoowut bàyyiwoo xel sa bopp topp àdduna rek ak xoy-xoyam yi nga xamante ne ni lépp dafa mel ni montagne am glace yu suba teel bu naaj wiy tàng rek muy seey àdduna lépp ay gént la dara du fi dëgg alaxira rek mooy dëgg ndax mooy këruk saxuwaay ga nga xam ne boo fa xasee dugg deeto fa jóg kër goo xamante ni ni dara du fa jeex waaye nag am na ñu ko yàlla dikk mooy almutaqoon ña jéemoon not seen bakkan tege ci aw yoon ñooñu la ko yàlla dikk ña fetteerlu woon laneen la ñuy dajal jaaxle gu ñooña jaaxle moo tax ñu borom xam-xam yi di wax ni mboolem ñi faatu kenn ku ci nekk guddi gi alxames da nga delluwaat fa nga jóge woon di yalwaan ak ñaan naan yéen ñi dëkk sama kër yi ñu ci amoo ni kër am fay soxna am fay njaboot delluwaat ca bund kër di yalwaan ñu ay waay sama ndono yi yéen ñi dëkk sama gent bi kër gi ma tabaxoon air plus nangam sato bi ma tabaxoon pale bi ma tabaxoon dëkk ci ak yéen yoral leen seen lépp tey ngeen dem ba ca peggu dëkk ba ngeen sànni ma fàttaliku leen wa ci dara tel siwaat saraxu ñaan gu ko wettali fa mu nekk yéen ñi doon sama alal ji ma fi bàyyi woon
don ci kof kof yi waxtu wu ci nekk mënuma noppalu mënuma attandiku mënuma ci lekk mënuma ci sol dimbaliwuma ci kenn ndax bëgg mu bari ñu xey xey seddale leen ko ndax du ngeen ma ci bàyyi xel gestuma yéen ñu doon sama soxna yi jigéen ñu taaru yi nga xamante ni maa leen tànnoon ci biir bokk yi dëkkoo leen ñu gënal ma sama bopp di leen sampal saako yi ceeb ba mu jeex duma ko mos di leen fayal courant bu ma taalut di leen viidel foos yu ma feesalut lépp ma féete woon leen ca tey yeneen góor di geganoo seeni loxo ndax du ngeen ma fàttaliku ci ñaan bokk yi lu daw yarama ko te bokk yi li may wax lépp dara nekkut ci gannaaw lépp ci sun kanam la ne képp koo xamante ni yaa ngi yor nopp di dégg li may wax di xool image di seen sama jëm na la wóor ni li may wax mi ngi ci sa kanam man chaa fal yumin wa man chaa fal yakfur bu la neexee gëmal bu la neexee weddil waaye bis dana ñëw mu wóor ne na la ma la doon wax du ay jay tiitaluma la woon réalité la la doon wax tey mi ngi nii te dug wilaaya du baatin du dara mi ngi ni wattaaral ci téeréb sun borom bii di alquranul karim mi ngi ni wattaaral leer nañ ci ahadisu nabawi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi leer nañ ci njàngale mag ñi bokk yi ku réer nanga topp sa bakkan waaye gis nga lu la gindi ku réer seytaane la war wala yaghurannakum alxayaatu dunya wala yaghurannakum billahi algharur warkat bi bum leen war sun borom te mooy wan leen ay privilèges yoo xamante ni ni dara tegewu ci rafetal la ko naatalal la ko ba nga téye ko jàpp ni dara la te fekk téyewul dara doon ñu galaas nga téye woo xamante ni ni ni sa loxo yi di sepp seppee ci ndox léegi ci kanam nga ngeppi say loxo doo yor dara bala nu àgg foofa nu góorgóorlu mbokk yi bis yooyu yi nag ñu tànn ci ab bis tudde ko bisub ñaanu way dawlu yi donte ñëpp a ngi ñaan suñu jullee bu ñu amee ay xew bu ñu robee bu ñu tasee ci tànt yi bu ñu tasee ci cérémonie yi ñëpp a ngi ñaan waaye da duñu yëg ci kuréel gu ñu bokk muy kuréelu wilaya di ko def annuel bu jot annuellement ngir bëgg rek bàyyiloo xel nit ñi ci ni lii lu ñu war a def la ñu gëmul yàlla de am nañ fulla ci seen bopp donte la ñuy def amut njariñ waaye am nañ fulla ci seen bopp bokk yi première novembre

soppem ba moonu gënal lépp, moonu gënal ñëpp. Xejjam yi mu sàkk ginnaaw bi boole leen ak soppem ba ñëpp lañ fonk, ñëpp. Kon ndax jotu nag nu am bis yoo xamante ni ñun ñëpp dañ cee maase xamandoo ko di ca fàttaliku bokk yooyee dem. Te boobe ko yi ñaanal aji dem ak a bari njëriñ, dana fi tax a yàgg de, ndax ñoom dañ lay ñaanal, ndax li nga leen di yónnee dañ koo soxlawoo, te boo leen fekk see mu dagg ñuy ñaan yow nga yàgg fi. Moo tax am na ko doon laaj sëriñ bi Cheikhul Khadim ñu ko dama bëgg gudd fan mooy yàgg fii ci daru dunia. Sëñ bi ni ko loolu day ñaar dana ko maye, soo ci saxee day sun borom mën naa dogal nga yàgg fi. Mooy nga amal njariñ ñi fi ne, ñi nga fi bokkal nekk nga amal leen njariñ. Ñooñu ala kulli xaalin waxtu wu ci nekk dañuy ñaan nga gudd aw fan nga wér sa man-man dolliku ndax fi nga leen féete. Mu ni ko ngay ñaanal ñi dem, ñoom it ala kulli xaalin dañuy ñaan nga yàgg fi ndax li nga leen di yónnee te mun ñu ko ñàkk, te boo leen fekk see mu dagg. Bokk ñaari ñaan yooyu bu àndee sun borom dana ko nangu. Nuy woo nag bépp jullit, bayiwuñ kenn, du góor du jigéen du mag du ndaw. Ci njàngum alquran mu amutub lim, amutub app. Jàng xasida amutub lim, amutub app. Def ay salatu ala nabi amut lim, amut app. Istighfar, basmala, bépp baat boo xamante ni ni nit yaakaar na ni bu ko tuddee yërmaane sun borom dana ci juddoo nu wax ko. Jublu ci lan lëggéeyal sëñ Touba. Lëggéey bi ci ñan ci bokk yooyu jiitu ji. Fu muy tàmbalee ca ka jëkk a faatu. Kañ jëkk a tiim mooy aji gëm yàlla faatu, ñooña lañ sañ a ñaanal ba ci ki ñu mujj a rob. Loolu lañu diine sant. Ñu ñaanal leen yërmaane sun borom akum jëggalam. Yàlla yërëm leen te jëggal leen. Bokk yi ëllëg lu dul yërmaane yàlla amu fa njëriñ. Lu dul jëggaluk sun borom amu fa njëriñ. Luñ la fa mën a wax ci ay neex-neex boo amut njëggal, amoo yërmaane doo ko jariñoo. Te yooyu ki ko yor mënee su koo forcé. Kenn mënu koo joxañ itam mu def ca te nëmm ko. Maa sha a kaana wa maa lam yakun shaa iahu fa dahru yan adim. Loolu ñu di ko defee fii ci Touba. Dëkk bii nga xamante ni nii borom dëkk bi neewoon na lépp lu baax fépp la baaxee, waaye fii la gën a sakkane. Tax ñu def ko muy sunu base, di sunu point de départ. Faneen fu ko mën a nit defee itam baax na, waaye ñu sotti ko fii. Jël jaamu yàlla bii di al abdul qadim, def tawasul ci moom, doxale ko sunu digganteeg sunu borom. Mu nangu na sunu càkkuteef gii ci sunu bokk yii. Ci darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ñu jàpp ko le 31 décembre, le 1er janvier, 1er janvier 2026. Ci mbaarum daru xuddus. Bu ñu xëyee 8 heures, bokk yi ba 17 heures, def lu wuñ dara lu dul jàng alquran. Ku mënta jàng yorul sa kurus. Kuy ñëw na mel ni dëj bu bees ngay ñëw, boo xam ne ñu la diw faatu na nga ñëw fa. Woote fu ñu waxtaan, woote wuñ xawaare. Jàng dong lañ woote li wa ci llahi taala al karim, te am yéene. Sun borom nangul na sunu càkkuteef googu yi. Képp mooy sunu yéene, woote wuñ la leen. Nu warloo itam bokk ya fay dajee
bép xét xéewal bo xamanteni suñ borom wërsegal nañ ko dañ ko def ci bis ba jox ko jaam yalla yoy djublu ci la ca nek ci aw yiw fekk bok yoy ci barsak don xéewal gu réré ci ñom bo xamanteni dañ yëg ni doom yañ bayyi won aduna fi lañ leen fété

waye ñi fi nek diko def ñu japp ni saanu yi dem di delsi la te lamuy indale dana indi jam dana indi barke dana indi karange dana indi nata anher wa nawet yu nangu njabot gu bari te barkel jamu joni bay xewal gu tasaro bokki kon pertement newu ci bo xamanteni yaangi deg suñu kaddu te daret jala yalla jox xamni sun borom la ko defal ci ciobarem amut fanen fuñ koy wuté amut industrie bu koy liggé té amna bokk yu koy soxla yo xamanteni ni ñu ngi loru ndax ñak lay laaje saw ñak nga indi sa doole jëf niñ lay laaje sam xel nga indi bu xalaat joté niñ lay laaje sa xam xam nga ñew bu jëfandi koko joté non lañ bëgg ko nu sarax ben poche ci deret ngi ci rugupé ay bokkam di xol ñum ca bokkal deret ngir ñu dimbali ko te yoy yi ndariñ yu bare nga ca yu bare bare bare bare nga ca waaw yu bare bare ci ayib ndax bokk yu nox mu taaje lu yàgg te tanquñu ko mën naa indi wala njàpp.

lolou moy seen liguey moy seen fonction nga xamni saytane lañuy dimbali ci mom lañuy xey diko sotlé waye serigne bi ala llahi man li khada bil mustafa sar'a abdan qadiman la ara sar'a duma nermelu mukk dede kenn mënta tax mu terteré wéru way bu deugër la bo xamanteni ni ku ci wéru do dan kenn mënta tax mu teureuf dede lu deng dengi ben yoon sun borom la sopp def ngon koy ñaan nak ci dara jam diko ñaan ci barkem di ñaan li nuy sumbu mu defal nu ci lu kawé sun jort yene rek la nam ak yaakar ak yermande juñ amal binde fi ëmbal ko binde fi yalla yi te bëgg ñu jariñoko di ci talal loxo nak fu ab julit na rek ñoo la ci talal loxo ci bép anam bo xamanteni nit dana ko xalaat ci ni bu mako ci jappé dana réussir ñoo la ci xalaat di sante bu baaxa baax nak kilifa ak barab bi di Serigne Abdou Samad gis nañ taxaway bi mu ci taxaw moy yëkëti kaddoom wax soññi ay bokki talibé sensibiliser leen wax leen itam jariñu li ñuy def ngir ñu xamni lepp lu way def sa bop nga ko defal ken deful ken dara ken defulu fi ken dara lu way def sa bop kep ku japp ni amo jot nak ba bokko wala nga japp ni du lu am solo ba tax yeungu wo ci jëm bi sa ngi ñew dang ko reccu wa anna laysa lil insani illa ma sha'a sa karnib jëf ba buñ ko ubbé do ci fekk dara lu la ngi ci jëfoon wa man ya'mal mithqala sharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala sharratin sharran yara lutax ma li hadha alkitab la yukhadiru sakhiratan wala kabira illa ahsaha motax nu wara gorgol bu baxa sun digënté ak sun borom bokku yi tawon aduna mu ñak solo mi gannaaw aduna ku fi yag tuuti kenn kum ci man di doon wan na la lu tax nga war ko ba aduna wan na lako ci seen digënté wan na la lu tax nga war ko ba ndax bu la reelo tay bu suba mu joy lolo bu la terale dans la toroxal bu la yëkëté ba ñëpp di la seen dana la xalab ci kaw janj bo xamanteni ndey bu la ci xalabé dañu ñëpp dana recc tay sété wu ci kenn ko songo mom ko duggu ci biram rek won nalo nga ci mucc rek moy ñako xamu melokanam ba tax ñu won ko gannaaw kon bokk yi li ap fatale la won rek bo xamanteni ni don na ko fatalante ak yeen ki sun jotaay bu am solo bi nga xamanteni ni mo tuddu al irada jëm ci walu pass nak di mbir mo xamanteni dafa lekkalo ak sun dunduk ëlëk no war waxtu ci nek ñu diko fédali diko gën di joyanti diko gën di mengalé ak dunduk Serigne Touba bokk yi aduna bu amono mëna fay Serigne bi noppulu te musta noppulu aduna am jëpp ci ciona la ko doon kër kër yi kon ñun li ñu japp ni dara la ba tax ku ko am di acc say wag bo doon dara Serigne bi da na ko fi bayyi ay du dara dara moy li ni xante wo moy aduna kër gu bax ayut soko mané am waye jërul lepp jërul fen jërul dam sa beti wom foko wurt dam mbum bu bax soko amé solol waye jërul lepp jërul wayani jërul ku sol mu woné nga ni ko mi boko sumé ma jël ci ko jërul ko xajut bakoy jaw te bu neex boko amé xexal waye jërul fen jërul xaraani jërul ngab sa tank fenn fu ci nek nga daret fa Seigne Moussa daf dan wax ni wërdi wuti xamé ne ci luñ xam da ko gëna wër wërdi wuti xamé ne ci luñ xam da ko gëna wër bokk yi nañ jëma ne ci dëgg bo ne ci dëgg mbolëm yeneen dëgg ye ci dess fa fi dëgg man ni ne dëgg dana la wut ci
waye ne ci tiaxan ba pare di yakar deug bokk yi lolou mustahil la mustahil la nañu sax ci ak mbax wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan nañuy dimbalante ci ak bax bokk yi nañuy sotante sotante ci ñaan ni tok guddii julli ge ba pare julli safa ak wittam jël kurusam ñaanal mbokam jullitam mo xam muy dund la wala mu faddu la mo xam da ne ci ay jafé jafé wala nekkut ci ay jafé jafé sun borom ang koy xéewalal nga ñaawonal ñaanal ko xéewal yoy sun borom doliko mu ne ci jafé jafé nga ñaanal ko sun borom genné ko ci jafé jafé yoyé mu ne ci bir bammel nga ñaanal ko sun borom defal ko ci yermane bokk yi aduna defuñu fi lu gëna reey li waye jël sa bëtt tek ko ci nit ñi ko am dara nga ni lutax mu am ko fan la ko jëlé tomal ko yaq ab daram te teggo ko fenn fudul ci kañaan te bokk yi kañaan du té bejjëna daan dedet añaane nit téewut la son borom dogalon ci mom mu jot ci dañ cey xam rek sax bon ak sax ñak yene lu bax te yow ba ngay faat doom lu bax ndax li nga yene lol nga am innamal a'malu binniyat buñ bëggé lu bax nañ yene dundit ñi lu bax julit ñi kepp ku leen yene jamm da nga am jamm ku yene nit ñi jamm da nga am jamm ndax innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa nit limu yene lol lay am du li nga yene sa bop lol nga am li nga yene nit ñi lol la yalla di dello li nga yene nit ñi lol la yalla di dello bo yene nit ñi teranga yene len tedd nga sun borom defal teranga tedd nga yene nit ñi toroxtaange sun borom toroxal la ndax li nga yene lol lañ la dello kon bokk yi bis bango no ngi sante di gëreum mbollem bokk yi ñu ko bokkal te moy wilay am xalaat bi dañ ko porter waye momuñu ko jullit ñi rek lañ koy defal dawuñu ci dara itam nak lepp luñ ci am dañ ko ci del ñoo ngi sante di gëreum di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu aggalon ci bisba te fekkelonu ko at yu bari te sun yene joji yalla motaliko ca ñe dem motaliko ci ñi fi nek moy ñi fi nek sun borom bañati leena top dara xajna ci ngoram gi yalla nun ñepp bu meloon ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ak bax jariñu ko dara sun bonon ba melni iblis ñun ñepp it wañiwu ko dara te bu ko nexé nun ñu jup lool da ko sobul waye yalla nanu boole nun ci ñimi jubal waaw ñimi jubal xaj bi mi jubal yalla nanu ci boole yalla bu mu boole ci nga xamantene na natto ak deungate yalla nanu boole ci ñi nga xamantene ni yalla nangu na seen jëfte gëreem ko te am nañ ci ak rafet njott bi mu boole ak cheikhul khadim waaw boole ak cheikhul khadim lañ rafet njott yaakar ju wër jo xamanteni yaqin la jot no ngi taxaw lu fofu tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu defal tawfiq defal nu taysir defal

moy da nga wara fexé di am ndox mu doy ndax ndox dafa am solo ci dundu nit nit boko xajoon ñetti xaj budé ndox ndox mom bu manké mën na la exposer ci ay fièvre lu melni insuffisance rénale doyo di roño deug la nak mo profiter di nuyu wa mir mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal ndax amna ñenn ño xamni si ñi yor doyo

rapid di yu bari motax ndox dafa am solo ci dundu nit legi nak ci walu dundin wu sel wo nit ki warna gor gorlu selon climat bi fimu tollu ci tangay ak sedday ngay nan lumu new

0: ba ba ngay maguet fo tollu li sa yaram di soxla day am ciopité kon nit ku nek selon les catégories d'âge at yi bëgg bëgg yi ci ferñent yi day wouté nit ki aussi ni ya
1: activité yi wala
0: âge tok sa daara ja di jangale bokku ñu lu seen yaram soxla ci energie xel day nangu ni ka nek sa tol ba di bay di womat fasam lami soxla ci lek ci ñamu dugub mo wara gëna ëpp doole ki nga xamni da tok ci daara ji yor xalimam di jangale di bind kon kenn ku ci nek ak yeng

mooy dem doon mais su fekkee nag ñeenti at yu njëkk yooyu ak bi la sa waajur ëmbee li si waroon si lekkin wu sell matale woon nañ ko yàlla dina def xale boobu mën na màgg ak wér nga baal ma nag ñeenti at yu

Ainsi de suite. Moo ngi dugg pratiquement si ñaari atam, ñetti atam, jàpp ñeenti atam. Foofu daanaka lii mag ñi di lekk moom lay lekk, mais pas ni ko mag ñi di lekkee. Nu mu gën a nooyee, ñu gën ale ba mu

bok na ci ni nga fokk ni nga jël ben lek rek ben xétu lek diko tag jël lek bi rek acc ko yaakar ni lek bobu mën na yor sa

0: ci yenen lek yep diko tatagal diko tag lolou ay njumte la nagn koy nagn ci def attention bu baax lek bu ci nek da nga am sa place ci dundu doomu adama
1: dogumal fu ñu nan di len lek ciare tay ma ngi gis ben way rek ci tok bi mu nan di len lek mbaxal salub ni na na day fajj de def yoy manam yoy kon ci la bok
0: voilà très moromam amew si xetou lek yi defa nga jël ben lek yaakar ni bokul ak moromam ma jël misal tay si ñi nga xamanteni par exemple dañuy moytu walu sucre muy ñi nga xamni dañuy dund walu diabète suñu jëlé tay ne ciép mo bon foño mo bax

ak légume mo koy indi ak cox wala lu melni ay ñebbe petit pois lenti si yoy lay am su fekke yoy bokul ci sa lek lu bari ngay lek pat yu wex tali do nan ndox mu doy ci séré ngay dëkk séré bobu

nga xam ni mën nga mel ni xobu ñambi, xobu patas. Gis nga ñoom li ñuy yor ci ay ferñeent, ay ngëneel, kenn mënut natt nu mu toll.